0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Roma ti jade asentele ni
5: soro ba mi fa keye soro kagbo soro
6: lodi ojo mode inu owo ati oro lo ti ma se olorun re pelu omo re o oni se olorun ninu osi ayayayayayaya adupa isoji ana o on to sele ni soji ni lota ni ana sa tin ba ni ki ma so akoko mi o to lori redo lati ma royin re ifat awon to wa ni ana ko si bo je le royin re fun ko de bi on ti won ri awa je mo wi pe je sun rin ni ana sa fun di aye aje ki gbogbo eyan o pariwo
7: go
6: ose tutu lawa woli re pastor fakeye mane baba labi amo lo soro ati wo ati emi loruko jesus a ku ajo adua eje nku so wi pe eto ti toni yi o wa fun awon ti won ti ku oju osun won lati ni eri o wa fun awon ti eri ti to si o wa fun awon ti won ti fe ti gbo eri awon kan o wa fun awon eni to ma mo re ti eri ba te won lowo eni to n gbadura ti o ti ni eri ko ma ro wi pe olorun o gba o boya lo mo wi pe adura mo olorun ki gbe n gba won laye o ti ba dupe won ti bo yan olorun lori omo won de ti bo yan olorun lori ise yen lo fokan bale Psalm 66 verse 16.
8: E wa gbogbo eyin ti o beru Olorun.
6: Ka Bible si waju.
8: E je ki so o ti Olorun ti se fun mi.
6: Mama ti ari gidi bade bo se ma gunyan niyan. Eri o ti tu ari lo npa mora. O ni mogba ti wo ga wa so bi Olorun se to ninu aye re. Eri to je wu pe eni to fe o ateni ti o fe o ni o pada ba odupe. Gbo mama mo ba ki pepe eri o tedo sinu bugbe re leni. Ki ari ba le ma subu eri. Ati pe kaye le mo wi po n gbadura looto mo kede eri re ma mi aye pepe eri re ma bi omo ire lose yi lori sero ya gba eri tutun lori omo re gba eri tutun lori gbe yawo ye gba eri tutun lori loyun ati ibimo yen gba eri tutun lori omo re to lo le iwe gba eri tutun lori omo to n koje yo ya gba eri tutun lori daddy mami to n wole to n jade o ya gba eri tutun lori olokada lori oni keke yen gba eri tutun lori eyin oni moto yen gba eri tutun lori visa to n fe yen o ya gba eri tutun lori owo kan to n reti o ya gba eri tutun lori oko ati yawo to n waye o ya gba eri tutun lori ojo ayo to n reti lori awon omo o ya gba eri tutun lori onje omo to tin ponpe fo ya gba eri tutun lori asan to n la koje yen o ya gba eri tutun eri job mi aye eri re ma mi aye eri oba david mi aye wa ni eri lori omo eri apostle paul olorun yi pada ma mi aye eri omo re ma mi aye se eri obirin ni leti odo nigba to pade Jesus orugbagbo opolopo soka ni wa ni eri enu adagboro lojo ti eri de ani wa ni eri daddy eri owo ebede odomu la agbaye ja ani wa do lowo lose yi David joba Solomon omo re joba eri nla ni sa omo re ise re asoju re eri wa to omo re ma la agbaye ja wa ni eri lori omo wa ni eri lori igbeyawo wa ni eri lori ise ati okowo re eri wa to omo re ma mi gboro titititi nitori po ti ba iya alagbaja yori aye ma ba wa noyo baba nitori po ti ba baba alagbaja dupe re aye ma bo dupe o ti fe ti gbo eri enikan ri aye ma gbo eri ti elakoko yi lori la koja yen aye si ma bo yan olorun logo wa gbo eri tutu latodo omo re ninu osu yi o ya gba eri fokan bale tomo tomo lose yi wa si eri re fun gbogbo aye lose yi oni le atalejo ma gbo eri re won abo fogo fo olorun o won ayo to ti se re o ya be si se igbega to ri ru eri o ya be si gba emi ti nje keyan o le kan bo wonu aye re emi ti je ko weni yo te o wonu aye re emi ti je ke ni ye je won mo wonu aye re iye to fa ko to dabi pe ko sese yo sese o moto to fe ra to dabi kan babara yo sese o owo ile iwe omo e to le koko bi oju aja yo sese o ilo yibo to dabi kan la yi yo sese were were o ati loyun ati yi loruko ye yo bo si were were ati gbomo jo yo sese ninu le yi o ati romo na ni je yo sese ninu le yi o ila ko ja te ni lori omo yo pada ditanu le yi o ati do lowo do loro yo sese o loju kejo wa ri kojo loju kejo ila ko ja do pin lori omo loju kejo olorogbo elejo wewe ko ni mona le re loju kejo yo ni jogo omo re be ni jo ilubo loju kejo oni rejo e oni ri ewon e loju kejo omo re oni rogbo ejo elejo elerun won gan won kan ko ni ko ba wa to mo re ayo ni bo pejo ni oju kejo fun o ọfọ wa ni apejo ayo loju kejo wa ni ajo ayo lori omo loju kejo yi o alajo ran ko ni ya lere loju kejo yo ya wa ma dani ke ku so be pe loju kejo owo re ma de anu de pada yanju oro re o ojo mojo re ko ni jo eni ti an wa fun ibi ire oni jodanu lowo re loju kejo oni ba n fojo lojo lo loju kejo tama tama ani ni lara yo jowo omo re loju kejo oni jowo ti jujo njo ta re loju kejo oba mi afogo soro yo fogo ke loju kejo ayo ni fire wa ta ma ra se mi ndi oni dupe tipa tipa lo se yo wa ran ran ta ma wole o ibi ti ore tipa tipa ti si wa se olorun ni de ran lowo wa ja ye dojo ale oju oni ti owo lori omo re lo se yo yo chapter 40 verse 19 o mi yin okuta ayo omo re oni yin lo se yi yo chapter 20 verse 19 ara ko ni ni o lo se yi o iwe job ni wa 50:16 o ni de ni rira lojo olore lo se yi o ibuku amuni so yibo o ye ma wole o lo se yi lo si afiran lowo lo se yi lo ja si ibu owo tabua lo se yi wa ki yo sha line ni o lo se yi ado re ore ran lowo si ori re lo se yi ada iko lo idile yi pada wa ro wo yo nile baba re ile iya o ya wa ro wo yo wa ro pe da lori omo lo pari ile yen no su yi o lo ran le yen ba kokoro moto yen o ni je da duro o ni ja se ti lo su yi eni kan ma ba yin se re ola lo se yi wa je won ayo lo se yi o oni ko gba wole lo se yi aba ni yo yo ba yo lo se yi ilaja lo ran ilaja lowo wa ri oluran lowo lo se yi olori agbo ti lo lorun lo fun joseph eni kan ma dide ran lowo fun o ogo re ma jade tomo tomo lo se yi o ma to di landlord laledi o ogo mo re oni wo okuku lo se yi eri obi tibiti yo wole to yin wa erin ko ni jina sile yin o oni se mu tomo tomo lo se yi omo re oni dagbere paye lo se yi omo yo ni wa yin po lo se yi o ose yi wa rowo sowu wa de rowo saye re o bi won fe bi won ko wa sori re tomo tomo sawo re gbese ko ni lu ni le yin lo se yi o oja to ra yan olorun abota oni re olosu yi o ko de ni re olore re ko de ni sun yi o aye yo tara re yan olorun lo se yi wa mu number ori re lo se yi eso ni ki ode re lo se yi o eleni ni omo re ma gbo lu di apapa njodo bi ayan mo se nsare ogo ma fun lo se yi eso ni je
7: Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
8: the voices you need at work all day, every day till payday.
9: Listen now,
10: Jordan. Jordan. Entrepreneur.
11: Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
6: Tony, yes, on the bridge is Sangwa Bito Gates. Kọsọ fọ lọkada wípọ̀ lọ sí St. Michael's Stadium ní ọ̀tà. Sáré bá mi ròyìn fún ènìyàn máa ń dogun. God bless you.
12: Amen.
6: Torí pé ní jọ.
11: 105 to 5
13: FM. If you want make a ginger, give me kọkọrọ.
14: Kí ló dán lá wẹ́n náà ṣe àdìdì àdìdì.
6: Ìjọ àkọ́kọ́ nínú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó sì jẹ́ Monday àkọ́kọ́ nínú oṣù.
15: Yàrá ilé ìwà, yọ mí nínú tírẹ́kì. Problem iná lóbi ni, ìgbà ilé
6: tuntun. Gbogbo ọmọ ọlọ́run pátápátá ní ó.
16: Awesome.
6: Wa ore lati fi silekun ose yi. Ko si si ye da le fi ranse odadi mo mi. Eyin eja. Olorun baba alabiyamo o. Hallelujah.
17: But this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams.
18: Hello, hello prophet. 090-60-57.
17: Making you the best entrepreneur you can possibly be.
19: Yes sir, my people, this is not Jordan Drive, man.
18: 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 303434-7714 lẹ́ẹ̀kan sí 303434-7714 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
6: Abiyamọ.

Rewaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa ji

0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo dojuma. Ame.
1: Ogo mani fu olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba laye. Ba mi baba re, eni to di esi mo ni alaye. En ti o je ko ti doku. En ti o je ko ti deni ti won gbe kiri. Bo sibi ti pepe re wa lowuro yi. Bi to gbe pese fun mi pepe yen, bi to seto yen. Bo sibe. Ki lo se dupe lowo baba mi ko je ko ri ojo aje, ojo Monday. Oni ma je mu je ko ri awon kan fe ri Monday akoko. Ninu oshu kejo gbogbo le to gbe ngbo mi ma dupe lowo baba mi baba re ki lo se ka ma patewo ijo ma jo ni igba meje ototo bo ti wa njo ni igba meje ototo eh dupe lowo e pe o fun e lanfani lati le ri akoko lati le ri ojo ti a pe ni ojo aje baba mi je ko ri ojo keta ninu oshu kejo 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi jajo hallelujah nla mejo ati ogo mejo bo tin ke yen to nfi more won ni waju re bo tin pe mi na ni woli yin ti mo olare waju olagbe mi jp anu ni mori gba kini baba mi arugbo ojo ni ka tu jo wi na ni to wuro ya mi ndi enu akoko re jajo ni ni ajo mi ka jo gbo on to ni majem ni mo gbo ko to 30 si mi na ni ti wuro ja lo we genesis 27 verse 1 Oya baga joko re simo tosi kilo wi
2: o si se
1: o si se
2: isaki gbo
1: isaki gbo
2: ti oju re si se bye bye
1: toju re se bye bye
2: to be ti ko le riran
1: to be ti ko le riran
2: o pe iso omo re
1: o pe iso omo re
2: akobi re
1: akobi re
2: o wi fun pe
1: o wi fun pe
2: omo mi
1: omo mi
2: o si da lohun pe
1: o si da lohun pe
2: emi ni yi
1: emi re
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: wo na
1: wo na
2: emi di arugbo
1: da mo di arugbo
2: emi ko si mo ojo iku mi
1: emi ko si mo ojo iku mi
2: genesis
1: in genesis
2: emi bi o
1: mo nbe o
2: mu ohun ode re
1: mo ohun ohun ode re
2: ati ohun re
1: ati ohun re
2: ki o jade lo si igbe
1: ko jade lo si igbe
2: ki o si pa eran igbe fun mi wa
1: ko pa eran igbe fun mi wa
2: ki o si se eran adidun fun mi
1: ko se eran adidun fun mi
2: bi iru eyi ti mo fe
1: bi iru eyi ti mo fe
2: ki o gbe eto mi wa
1: ko gbe eto mi wa
2: ki emi ki o le je
1: ki emi ko le je
2: ki okan mi ki o si sure fun o
1: ka kan mi sure fun o baba mi ni ki sure fun gbogbo akobi loni gbogbo akobi ni baba mi ni sure fun ti won mo riri olorun laaro gbogbo le to ba gba te ba ko akobi ni e oni ma je mo ni ki sure fun o ye to si waju
2: ki emi to ku
1: ki emi to ku
2: Rebeka si gbo nigbati Isaki wi fun Iso omo re.
1: Rebeka gbo nigbati Isaki.
2: Rebeka gbo.
1: Rebeka gbo
2: nigbati Isaki wi fun Iso omo
1: re. Nigbati Isaki wi fun Iso omo re.
2: Iso si lo si igbe lo sode.
1: Iso lo si igbe lo sode.
2: Lati pe ran igbe wa.
1: Lati pe ran igbe wa.

0: esini fi eri re ranse simi boyawo na gbo abuwo na fe ma re to wa lowo loshoshu gbogbo eyin te nlaru ikurita be koja ori ofe to mo birin yan rigba won na rigba ko wo bi ko do lomo laye ikeji won to gbo ese nse won se oni se mo gbawo san ko de fa yo dupe yesu alagba bi wa amen nibi ta de be ma fe o be fi eri ranse fe ma re to wa lowo loshoshu lododun won sub number ni ko ti ba mi so bo ti ma ba mi so ni won sub number ye eh ka jo fu juru ju me boya
1: 08033462861
0: o ma dara fun e ja jo foju roju me le ri olorun a de se lori e jesu oluwa wa amen ma gbagbe pade kan ni lu fun kan se ni agbo merin ni o wa yin yo pade la agbo mefa wo bi leyin na la fi won na wa gbadura fun gbogbo okan to ba te farahun iwo na gbiyanju ko farahun ile ri olorun a de se won na de pada wa fi ayo nla gbe igba ope eh bakan na ni pade kan tun ma wa ni iyana paja eh iwo na gbiyanju ko fara won lagu mejo si agu mewa ka se ni eni atu waye gbogbo eyin te gbo mi patapata ni ilu ifo eh mo ni won na ti nbo songoju ori atayana yesi yana logbo koka omo to to nlo si ifo bole ni total filtration o ti di npc egbe be ni ko ti gbe okada Vision Academy fero wa lo lo a jo fa yo pade yo si dara fun e gbogbo wo to nbo iyana paja o moto to ni iyana paja bole ni under bridge phone si opposite bi to wa ye eh para won lokada gbokada kopo nlo iyana odo number 5 Victor la ya avenue o ti debe na ni oju ode ni ti Jesu alagba wi wa me gbogbo eyin bi amote o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye be ti ran wa lowo e wo bi e o ni sagbeje aye yin yo ma dagba inu emi e de ma lo waju yesu oluwa wa amiru gbe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo mi obodo to fi oju ale wo bi kin tun jeun je omo lori kin lori aketi aiso abi lori abegbe abegbe ni won gbo si lo gba laisa 1005 foti ye ko fu tomo yen to ba tin se tan da ororo sori ara re o to ko de gbe owo le picture omo re eyin package ma gba be mo ni ko bi so won na ba furu gbe oju aje bo ti fun ya je ma joku ti e wa de ra jeje yesu oluwa amen eh gbogbo en te o le se ke ma fa ni rugbin solomon 2000 futi ye ko fu tomo e won na se isele asele se lori nkan kankan laaro fi so ori nkan kankan baba mi ni yo wa si imuse wo bi laarin 48 hours won na de jeri any connecting account number access bank ni ma call 00960742211 access bank Olariwaju Solomon Olagbemi enikan nwo ti riko 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi si ogun ni bori wa tomo o ni di abegbe Yesu Oluwa ami fe pe woli ba flash woli o ba so mo meji ni pe mi ke sure fun ni ni Monday akoko ni osu kejo oya
2: 080-266-1361
0: ki la o fi pari e ida mewa nbe lowo re ore kan wa lowo lati ma fi nito lowo lati ma fi dasi eto yi lati gbe wa lo si ipele mi eh abo fe ma so station ore yen na nbe lowo e ni kan ni kini account number gtb ni o ya ma call 00164997233 gtb Olariwaju Solomon Olagbemi eni kan nwo ti riko 00164997233 GTP Olariwaju Solomon Olagemi both in fisi omo ni kume lori kemi ki ngbadura fun ati le re yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe pe Monday meje kan na nilu ifo Wednesday meje kan wa nilu ifo bakan na wo bi Tuesday meje wa ni yana paja Wednesday meje kan be ni yana paja na ma gbagbe pe be na ni eh Thursday meje kan o nlo ni yana paja yo si dara fun oju oni ti ma gbagbe pe Obi a lo sinu ipade kan leni a lo ifo a tun lo yana paja ya pade iwo na won na ti polongo Jesu fe nikan kenikan na de ni gbara wa de wa so ere eri a ma tinu ere fun ba gbagbe pe apala kokun ba kan na dola Jesu oluwa wa
1: from Lagos this is
3: Jordan 105.5 FM
4: this is Jordan 105.5
5: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje monday alakoko ninu osu elekejo osu ti gbogbo nkan jora won fun yin o gbogbo eyan omo olohun osu ibere otun 80 tumo si ibere otun oni wa bo si ojo aje gbogbo eyan omo olohun e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun eyin te fe ruwo sise o fe ruwo taja o fe tayo o fe serere e dide nle e ma bo nibi pepe bo si se nbo mu owo kan dani lowo e enikan ni ki mo fe fowo yen se owo e ni o wa iwo lomo fowo kan o dale sunday ko to na toru powo ti e na ni emi o tan so tele si ni eye ni bibeli pe ni owo oni eye ni owo so ni gbogbo bi te ba tin bo mi dide e ma bo nibi pepe enikan ni bo nibi pepe ibi to ya soto nibi to tin do bale bi te tin kunle awe wa di meta loni oh is going to be fire for fire this morning so ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo e jajo lo ki a le se nkan kan laye lai se pa koko dupe oh my god daddy ati mommy today is 03/08/2026 ojo keta osu kejo odun 2026 e ma bo e wa kunle mommy e dobale daddy gbogbo eyin te ra je jeun e kunle dobale oh my god inu mi si ndadun fun ti mo wo yi mo fe so nkan kan ki n to so nkan kan e ba mi gbe soke lati ma yin pastor mrs temitayo e jajo mo ki olore

0: gbogbo eyan omo Olorun yi ka otun ko yi ka osi oni baba mo gbe oga alaanu mi o ma se igi leyin ogba mi o ma se oba to ju gbogbo oba aye lo. I will forever praise your name. I will forever thank you. You are the lily of the valley. O se baba mi ogo ni fun o Jesu. Jesu Oluwa wa. Gbogbo eyan omo Olorun e dide nle. Wa dide ko mu owo kan dani lowo e. Atomode ni o ati agba ni o atokunrin ni o owo to mu dani yen. Loni ti awe wa di meta. Mo fi gbogbo ase to nbe ninu mi so tele si aye re pe o tun ra awon owo mo.
1: They listen to so get better for.
0: Owo yo so re. Nibi ti awon kan ba tin na gidi owo ni wa mo na nbe. Ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse. Idunnu yo pada sugulu ayo fun yin. Igbega le igbega, ola le ola, idunnu le idunnu. Gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agba laye, o di dandan ki testimony re o jade lekan na. Wa wo owo ko ni da ola mu. Owo ni je wahala fun o. Idi ti Olorun fi mo mo ran owo si o. O ni pe lo fowo se nkan re laye o wa ni mo wa owo ka o di ase loni mo kan pase re ni in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri fi owo yen pamọ je ko wa ninu Bible tabi ko wa ninu bi to ti le mo fowo kan laaro laaro eyan ayan fe awe wa di meta loni. O di ago meji la ka tun to pade leyin ta ba pade laaro yi a wa sori Facebook to ba ti di 6:30 emi ati yan jo pade laaro yi igba ti o ba fi di bi owo ago meji la a tun pade pada a wa church loni agbara di fun ipade 7:07 but a wa church ni ojo Wednesday ninu isin mejeji e je ki n se bayi. Kini di ti awon kan fi ri yanu? Kin lo de ti owo ase o fi kan aye awon kan? Kin lo de to fi je wipe gbogbo aduwa ta n gba ba awon kan se n so testimony awon kan o ti ni? Because nkan mejo ti Oluwa ni yo sele losu yi bi o ba sora owo e tun le mo te. Ikini ninu awon kan ti eje ki awon eyan pade iyanu awon ti e ri iyanu. Number 1 gbogbo alaigboran to ba ti ye je o ba ti wa nu awon ti e gboran ko si bo ti wule aba gbadua ki no mo se lenu ko si nkankan ti o kan o tin ba ni e dide ti wo joko bin ba ni e foke to moju tai o kan mo fe ti gbo ni gbogbo o wa da bi ogun a da bi ani pe won scam ninu iwe Isaiah chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na e o je ire ile na bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire to nbe ninu ile e la ti yin gbogbo eyin ayan fe o di gba ti gboran re ba to farahan ko to di pe testimony ti e na bere si jade and e wa gbo nkan prophet are mysterious people they speak nonsense that produces sense. Eni kan ni kile wi yen woli awon ni agode gba ti mo so isokuso ti si mo mu nkan gidi ti mo mu jade so igba mi nbe to je wi pe ti n ba ni patewo make sure ko pa. The joke of a prophet is a prophecy. Awada woli olufe asotele ton ni mi mo bo yo le gboran bi eyin ba fe bibeli lo so be o ti e si gboran oni e o je ire ire kan be ninu osu yi oda mo fe mo bo yo le gboran gbogbo eyan e dide nle nibi to ba wa kan bi owo mejeji soke wa yi orun e koju si orun pe baba nitori iku ati ajinde Jesu je ki osu yo pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo bo lo bi ese kan si waju baba mi nitori iku Jesu je ki osu yi ko pe mi ju gbogbo awon osu ta tin lo bo lo awon wo ni ki ri yanu. Number 1 awon alaigboran awon wo ni ki gboran pupo ninu awon ti ki gboran ni awon ti won sun ma anointing awon ti won wo pe a se bi daddy ni o no bi je pe opo awon mo pastor ase ki kan won awon eto ba je alai gboran opo yawo pastor won ki ri ka olohun enikan ni ki lo fa nitori afojuju omo gbo se boko mi ni se mo bo se tonu le ni awon wo ni ki ri iyanu awon ti o ti penu church won ni ebi daddy ni kini bembe bi se mo winjo ni won si tun so be lola eri iwo to ba ti pen church to ba sora o kan mo ba won patewo ni koni si testimony kankan e ki esara o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o je ire yi e o je ire ile na awon wo ni ki gboran gbogbo awon to ba se wi pe nigba ta ba ni eju ejuwo ejuse edide fo to so pe ki won wi e wo ti re mi in mo se to ba ya o le gba nkan kan gbogbo eyin alai gboran ko si yanu fun yin se wa le si ai gboran bibeli so pe o buruju aje lo e si ai gboran o buruju e si aje lo e wo mi kini gboran to nbe ninu ipade taro yi emi oluwa ni ka gba awe ati ko si awe yen lati on the one amo break ni ago meji to ba di 12 iba se bi ise lo wa kan yo phone e jade pade odekunle epafras lori phone ni o wa church because bi yan ba gba awe ti o ba gbadua ife bi lasan pare ni ni so please gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye lo avenue lo opportunity lati ma tele elomi oto ni ti ma se so won yo po epo ninu iwe re eyin eleti omo oni gege bi eleti omo eyin ni mo ba wi laaro yi idi ti o je ki awon kan kan yanu ai gboran that's number 1 kin la si fe bi break loni popo ibepe pelu eyin meji meji ibepe bi dokita ba ni ologun to ba ni se bayi to ba ni bayi ni ma se se o se se ki n to so n to se ko mo sise ki sejo doctor o bi n ba ni o se nkan bayi to ba se ki sejo woli o nkan meji ma so laare to ba wa di ola ma tesi waju enikan ni woli ai gboran be ni sa oye tun dide mi omo bi to duo si wa ilekun kan feyinti wa ke baba si ilekun osu kejo fun mi losu olorun emi awon woli si ilekun osu kejo fun odekunle epafras ninu osu yi in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti bibeli so bi eyin ba fe ti esin gboran kini won pe ni obedient igboran doing what God says even when it is hard si se nti olorun so bo ti eje ko le kan gboran asiri awon atayo niyan faith without obedience is equal to emptiness igbagbo lai si igboran ofo ni and that's why ninu we John chapter 15 verse 14 Jesus lo la mole oni bi eyin ba fe ti esi gboran you are my friend ore mi leyin se ti e ba so nti mo pa lase fun yin oluwa ni ka se nkan kan laaro yi oni ki n so fun yin pe ke ki hallelujah nla mejo bi eniyan kan ba ti le bo ogbo o ti tan wa kan ke hallelujah a je mejo ke ti kan bo ogbo injo je mo pe won a farabalẹ gbo eri ti e na nibo lo wa so le bi ese meta si waju ko ke hallelujah nla mejo somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah wa no wo yen to fi ki hallelujah baba je ki nje ire to nbe ninu osu yi asese mu ojo keta nu e ni eyin ayan fe ire kunu osu yi sa nkan meji ma so laaro yi ki lo de ti awon kan ri yanu ki lo de ti awon kan ki ri gbogbo eni te ba notice e ti so testimony ohun ti o so ni pe daddy ni a se bayi baba mi ni a se bayi won ni ka se bayi olohun ko si ni omo ki si soju saju in to lo nje niyan eni to ba o ni egba oluwa gbo a o fi ese yin mule egba woli re gbo o le o si serere mo n pada bo nbe gbogbo eyin omo olohun a jo gbawe laaro yi ti n ba ti kun bi to ba ni opportunity to lo bi kankan join me lori facebook ni 6:30 bayi igba ti o ba bi di 7:30 section 1 pari mo lo bi se to ba di 12 oni ti jeun a tun pade a jo gbadua mo kan mo gba we live live gbadua ke si se ki si se adua ki si dun igba ti adua ba di testimony tan ni so n tele elekeji oni pe lekan losu ma ru ebo majemu once kan ti e danwo omoku omoye ni eyan ma try nkan wo ni won ni danwo lo bi yo kere boya won scam e boya won gba oni ko sa fi pa se mo kan ro oni pe iwo na mo try re ko si bo se mo dasi kon lohun ti wa mo fi nkan si ti olohun yo rin o lofo e kan la mo so re majemu losu o si bere lati 2000 5000 mo si mo ni esan tawon omo yin na ko fi nkan kan si olufe e fi fun ni iwe mimo so o la ri okun kan to nfoka npo si enikan amowoju to ni gan lo o ni sibe kiki si aini ni eko kan ni o le yopo ninu irajo christianity eko fifi fun gbogbo awon oni won ran won ti e mo so won gbowo re ni won se kini kan ni so gbo testimony ti won so bi olohun se nda won lare is a principle give and it shall be given unto you awa ina ti se beg gin to di pastor nigba mo salaru I gave ko si dan kankan ko se 1000 se 2000 to fi le ko ni omo debi to de laye awon ti ba fe so re majemu won loni opportunity wa e je kin fun yin ni account number church oni ku awon ayan fe mi jo igbo je won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba to ba ru ebo majemu o le me down bo o mo su ti o down eleyi ni o ti e down account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bo ba lo yen lo eleyi 2017 42 90 47 egbon ti mo wi le kan si 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank ni enikan ni prayer is the key mo ni no obedient is the key ki le le keji iyen ma menu mo ma pe mama kan wole ni isin iyen ni pe awon ti ki ri yanu awon ti oda Jesu Oluwa mo gege bi Oluwa tolugbala awon ti oda Jesu Olugbala mo gege bi eni to je po nikan soso ni Olorun tin bu adua engineer mo a pada mu yi bi time ba yo le e ba n pe mama iwole
2: fun mi layo fo Olorun so loruko mi mo wa lati bi eyin weman bi
0: leyin bi
2: be ni
0: oya
2: mo dupe lowo Olorun mo wa lara awon iya ti we ma n gbe foto omo won kiri nigba tan ba pe awon ti won woju Olorun
0: okay time won mo yin pe oluwaju obi mo
2: be ni
0: okay
2: mo wa dupe lowo Olorun eleyi te se fun wa last nigba ti won mu omi awon abeji
0: okay ti mo lo ti mo bu omi ti mo ijo won invite mi si church wa gbo ora
2: ati ta eni ti ki won mu eso orisi meji meji wa pe koko je ki yawo je
0: okay
2: ki won si ni omi meji ki won mu tan leko kan ko je gba meji
0: nice to ba gbo ti enikan so iyanu to se gbogi a trace e lo si bi igboran ko si eni to so testimony ma gbo daada ma tele nta so ti o ni trace e lo si bi igboran so le gboran laaro yi mo fe ke mo mo gbera kan foke le mejo wa jump tin ba ti so aso tele o si fo ni igba mejo owo re tin fo bi eye kiri ibukun re tin fo bi eye kiri gbogbo eni to le gboran tin ba ti so pe loruko Jesu ko gba wa kan foke ni igba mejo emenu ashili abadu kenaye le bodo shataka haladi sheto ibi ti bukun re tin fo kiri wa bo se nfo oke yen mo ni ke fo ke pade loruko Jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus popo ibe pe ni je bi ati eyin meji meji bi ma po bi ni si ma bo sori Facebook ori YouTube ato ori TikTok ibe ni ma ti koko se program la ro yi so ipe ke se nkan kan bi ogo se nje ti Olorun an sun lo ni titi obi won the 10 and ni on the 18 ni ma wa ni United Kingdom ni London precisely ma wa London to ba lo mo nbe eni won pade mi inta ba se 77 la lo se nbe na to ba tun di 12 loni a to pade mi ni ke wa church ori Facebook ori YouTube TikTok kan fi ye pise se ti o ti tan mo wa ni ki mo mo yo gbadua se won wa meso lodo omo won ni ki lo sele se so
2: so igba ti won a fi ko mi yen down eso yen ti baje tori Canada la won ma mi wa
0: Canada lohun
2: so mi ni kan yen
0: lo ko lo
2: mo a ko mo awon eru ti won ba won ko lo ni eso ti baje be ti won ri omi yen lo
0: mo
2: dupe lowo Olorun pe won o mu osu yen je so igbese yen lo gbe mi na lo si Canada
0: e ti lo
2: mo ti deni Sunday ele to tede Sunday ti je tayi ti je ran yi
0: o tan ni mo de dan so npa won abia e wo mama nu snow aje mo bo pase wa rona lo
2: waju Olorun
0: e jeje
2: be ni pe ti Olorun ba le sanu won tori awon omobirin mi o ki ni dadu o fe dabi eni pe awon makunrin mi fe ma ni dadu o je ki mura si adu ayen dada o wa so pe ti Olorun ba le sanu fun mi ma mu eje wa eje mi ni yi
0: e diju
2: o dupe lowo Olorun o tutu awon ko sowo di si mi o ru ohun na ko sowo di si mi Olorun o je ka awon ma mi o nawo ti o dun ma wa na lori le mi lori mo dupe gan lowo Olorun mo lo lalaafia o su mefa ni mo lo pe
0: won
2: mo lo lalaafia mo si
0: ko ebi yin gbon be
2: lalaafia lo wa mo ti send the picture
0: ke n woju omo won re o e ma wo bi mama kan ti o je won mo to no de bi giga o se se ami ona si fun won na
2: so mo dupe gan lowo Olorun
0: eyi ko ni je alomo fun
2: ami mo dapo e ba mi bi e awon ajo ki won ba mi ki hallelujah meta ogo merin
0: meta
2: hallelujah meta ogo merin
0: won lo wonu o ya 1 2 3 ogo e ke hallelujah kan si nice igboran ni e pe mama ki mo fi se lo tori time olufe e pe yo pon mo ni sin lori Facebook 6:30 ati ni 12
2: praise the lord e ba mi yan Olorun logo mo dupe lowo Olorun ipe yi tori Olorun na dara si mi tori pe igba ni 2022 oni mo mo church yi iya kan wa ni eyin le mi amon pe aye ni ya Abuja won wa Canada bayi omo won bi beji iya yen ni won ni yo onirin ma lo si Olorun ojiji so awa jo nwa ati baye mi wa pa
3: me to won give no move an inch o but
2: Jesus
0: eyan ati ya Abuja
2: be ni ajo wa ni ti osu kearun but won ti lo ninu osu kefa
0: iya di rona lo nice won ni yo onirin je ajo ma lo gbo wa si church o si gboran o tan won gboro yayi
2: so on ti won ri gba yen to gbe mi de ori ijo ni nigba yen ni pe are aisan aisan
0: e mo so aisan
2: be ni sir ekun oni mo sun nigba ti mo wa ko lo si Jesus City omi je ni mo gbe de be amo atigba ti mo ti de Jesus City lojo yen gangan so atigba yen lo mi je mi ti gbe patapata
0: church aje n pase eyin te wa leyin nbe yen o ni sunkun mo
2: tori bi mo se wa de Jesus City mo wa n tara mo idaji idaji mama gbo mama gbo so daddy wa awon o ki saba gbo later awon na wa n gbo
0: ojo yi
2: be ni awa jo n gbo gbo te wa ni ka se yara ma se oto ni nte mi ba wa Jesus City pe ki n sagbadun tori nkan to n se mi nigba yen kò sí èèyàn tó mú ní ilé wa tí wọ́n mú jẹ èmi
0: nìkan
2: òní jésù gbé tèmi mì
0: tẹ ẹ yí jẹ
2: bẹẹ
0: kí gbé mẹ́nìkan máa yí jẹ
2: so tó wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n báyìí gbogbo èèyàn ó sì mọ̀ wípé ikú ni ìdílé mùsùlùmí ni mo ti jáde mo ṣáà wá ń ronú
4: so igba ti mo sade Jesus ti lenu kan die mi kiri esan diku bi aisan mi se lo niyan
0: ora
4: bi aisan mi se lo niyan bo se pora niyan
0: apa abada mo pase aisan re pare e ki pe aisan mi pora
4: so bi awon doctor gan ba ti ri mi ma ma pe iya e wa follow up ma le lo mo je mi o wa mo te pe awon doctor gan so fun mi pe ni to nse mi ki lo mu ntemi a lo olorun sa gba gbo ogo lori ti aisan yen
0: aisan lo
4: mi gbe wa si Jesus ti mi o ti ero nu owo yin ti ero nu kankan bi anu se bere si wole niyan
0: anu
4: be ni daddy ba anu se owo ti e wa won mi
0: aish owo on
4: tuba kankan won mi ko tan lowo mi mo n se bi ani pe millionaire ni mi
0: eh
4: bi anu ye sa se dide niyan second to the last born mi lautech lo ti se tan bi oko re sa se pe nu bi omo mi se lo si UK niyan mo wa wa bi bayi mo wa bi bayi ni November mo wa so fun pastor Ademola pe omo mi bi mo o mo ge photo omo ye na wa bi awon omo mi si so pe emi ni ma wa niyan daddy
0: won ni eyin re mo ni UK
4: emi re daddy
0: e wo mama bi an se wa fine eyin no ri bi an se ri bi no wo message wa rin ni le Canada wa rin ni United wa de France wa de Paris wa de US ah wa je omo nice e je ma lo won ti seju si mi bi mo se n sele niyan lati joy to tin gbo gbogbo su kefa ko su keje kefa to n gbo ewo ni won fi pe meji email lo tun gbo yi iya ti won si tun gbo re lori TikTok won ni afun ni 2 million ati fun olufe kin lo tun ku to fe iwo na gboran se n ta ba n se ti e try to sui awe ni o ja jo gba laaro yi o di ago meji osan ka to break ko si nti o mu o ni lai si awe atadu awon kan yin o ni lo gbogbo eyin te ni ore ma raje jeun o fe sun ore majemu san ti e san laaro yi gboran ko gbo nti mo fe so ko wo nti o fi o da lara o ni da mewa mo san da mewa e mo de ni kankan lo wo mo san da mewa re e fi ti kesari fun kesari o ni e mo fi ti oluwa fun oluwa account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyan mo lohun ti won bi loni da e ma bo Iwe Zechariah chapter 8 titi wo chapter 14 la kala ro Iwe Zechariah chapter 8 titi wo chapter 14 meje ni eka ka pari e ngbo ba dola mu we to pari a fe pari bible eyan mo lohun ti won bi loni ojo keta osu kejo e wa kunle do bale je so tele odekunle e pafras leti pade mi lori facebook ni isin ni 6:30 ati lori youtube e ma bo lori youtube eyin omo olodun ti won bi eyin te mark wedding anniversary ni e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye eyin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile eyin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08088716566 e send the message ire atanu ko ba yin god bless you
5: from Lagos this is
6: Jordan.
7: 5 FM. This is Jordan 105.5.
8: Station with the voice for entrepreneurs.

Alpha ni okay ina yin si Alpha ilu lo nje be sugbon ijoba ibile Udi oni won ni won ti se ikolu na ti won si ji eyan meta gbe ninu ile ijosin lasiko ti won se ijosin lowo iko awon ologun ti won gbara won jopo na ni won so wi pe awon olopa awon asogbo ati opolopo awon to je wi pe won fe eto abo ninu ilu ohun olo ni won ti jo kora won po bayo lati ma fi oju se alakan oju ni alakan fi sori gege bi alakan se foju re sori o lati fi mu bile lati le gba awon ti awon ajinigbe awon agbebon ohun ile ti won ko ninu ile ijosin iyun na jade ninu iwe royin daily post laaro yi e lo gba change nbe eba lekun rere omoye ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC fute eto dibo gbogbo ninu odun 2027 to nbo iyen omoye fun ipo are ninu egbe oselu ADC Atiku Abubakar ohun lo ti benu atelu oro ti awon ile ise are ile ti won so lori ikolu ijo katoniki ile ti won ni ati ijo kan ti won pe ni John Cardinal Oneyeka ile ti won ni Are Bola Ahmed Tinubu oni Atiku o benu atelu isejoba Are Bola Ahmed Tinubu latari bi o se nfi aye gba iwa ijinigbe ninu isejoba re be na lo si salaye pe gbogbo ohun ti awon ile ise are so lori ikolu na oni ki se ohun to ba oju mu Atiku koju agan isi oro na be na lo si ni ti bo se ye ka sere oni kila wa ngba lero gege bi awon agbesumo mi ati iwa buruku to nsele ka kiri papa si awon elesin kristeni oni eleyi oni ko ba oju mu rara iyen na jade oro po nbe o sugbon te ba ba ninu weroyin daily post leti sere e laaro toni awon agbagba ninu egbe oselu People Democratic Party iyen PDP ni mu so ti won je eni ti won fi okan tan eni to je minister fun olulu lewa iyen yen some wike awon agbagba egbe ohun na ni won je pe ni won ti soro o latari bi won se ni je ri omoye ninu egbe oselu wa eyi ti o je pe a ko ti yoju re sita boya awon kan mu ti won wa abi awon ajo INEC won ti fi owo lu sugbon tan ni kosu e o to pari won ni mani ti yo je omoye ninu eto idibo gbogbogbo ti nbo lodun 2027 iyen ninu egbe oselu PDP gege bi awon agbegbe na se salaye won ni seri gbogbo awon ti won gbe eyan jade won ni won ti kuna o won ni eni to ba mu wa awo fowo si e ma lo tele eni ti awo tele o gege bi awon agbagba ti won se ti wike awon ni won soro yi laaro toni iyun fun egbe oselu PDP o jade laaro daily post na o tari e sita won ni arabirin kan to je awako na lo ma gbe mimi o lojuna mangoro mangoro oni won pe agbegbe na o ni won ni isele yi lo ma sele latari bi eni yi bi boyo te break ni boya ijanu oko lo yin ko mu mo won lohun lo fa ijamba yi ko to di pe arabirin na o gbe mimi gege bi ohun ti awon ajo lasma iyen Lagos State Traffic Management Authority iyen awon ti won ri si oro igbogbodo oju popo ati ijamba oko loju popo iyen awon lasma na ni won salaye oro na gege bi agbenuso won Adebayo Taufik gege bo se gbe iroyin fun awon akoroyin wipe eko lana tin sojo Aiku Sunday na lo salaye wipe pelu gbogbo iwadi awon fi han dajudaju wipe arabirin yi oko to wa na ni Toyota Sienna ele ti won ko number re sibe LND 162HB o na ni won so ti o si je pe ijamba yi o ni agbara debi pe o po gan o to si je pe o da pe ere asapaju abi ijanu oko sonu ohun lo fa ijamba na sugba arabirin ohun to je awako yi na ni won ni o gbe mimi iyun na wa ninu we royin daily post laaro toni te ba ma se ri e lo gba change nbe laaro yi

Ekaabo pada lati eka ipolowo oja ina lanfani lati wa fi ipolowo yin ke fi bi otunu iroyin laruge ki ipolowo ko ma wonu ipolowo lori ileise ti wa nbi tori pe eta ti wa ni takomo eranko tuta eja tesi waju ninu awon iroyin to jade laaro yi gege bi o se te wa lowo inu we iroyin vanguard na ni iroyin eleyi to ti gbe ori sita bi igbin ti won dami si loju to narun ta o be na ni iroyin na salaye wipe eni ti o je minister iyen fun ohun amusagbara ohun alumoni oye orilede Nigeria fun idagbasoke re iyen minister iyen eni to wa je agbenuso pataki fun iyen dokita Dele Alake eni to je agbenuso pataki fun Kende Bami Betan ohun na lo salaye lori oro kan ele ti won ni won fi esun na kan minister Dele Alake wipe o fe gbe ohun alumoni orilede Nigeria le awon orilede China lowo o sugbon Kende Bami Betan ni irogbu lasan na ni oro na ipe minister o gbe awon nkan wonyi awon alumoni ati idagbasoke orilede Nigeria a gbe le awon China lowo o gege bi Bami Betan bo se salaye ni opin ose to koja nibe gangan na lo ti salaye lori afisun oro na ele ti won fi kan minister na nibe lo ti ni ki se ohun ti o je ooto kankan oni won kan fe fi dabaru oro ni oni ki se pe boya awon ti e gba lero awon o ti e iru nkan be o ja ni ofisi awon gege bi agbenuso ohun yen ba mi gbetan bo se salaye to ngbenu oga re so onise ri gbogbo nti awa nse lakata ti wa ninu isejoba ta yan wa si oni lati ri daju wepe ki idagbasoke ko ba ohun alumoni ile Nigeria papa julo ko le wulo fun gbogbo wa ni oni sugbon ta ba ni a wa gbe ase re a gbe le awon orilede China lowo oni ki la fe gba lere nibe oni ko so to jo o gege bi o se ntenu mo ba mi gbetan lo so be inu we iroyin vanguard na lo jade wipe irogbu lasan na ni iroyin na gege bi won se salaye pe minister ele to je Dele Alake fun minister fun ohun alumoni idagbasoke orilede Nigeria iyen Kende Bami Betan to wa ngbenu e soro pelu awon akoroyin nibe lo ti salaye pe iro lasan lasan ni wipe minister fe gbe ohun amusagbara wa iyen alumoni ile wa won fe gbe le awon China lowo oni ko so ohun to jo inu we iroyin vanguard le ti ba iroyin yi ekunrere po nbe daada ena ogan esi ba nbe laaro toni bakana gege bi iroyin bo se jade won ni awon Fulani

0: ma gbin ife laarin ara won won ni ija o na ni won ma nja o to si je wi pe opolopo emi na lo ti sonu ninu ikolu ohun gege bi won se salaye won ni te ba gbagbe won ni kini ohun o buru de bi pe o ko ba malam sani yerima eleti won ni o padanu eyan meta o le ni ogoji ninu awon ebi re ati yawo ataburo okunrin ataburo obin ati awon omo omo ninu ikolu na latari wi pe won ja sori ile baba re odeyin ile baba mi deyin gege bi iwe iroyin daily post gege bi o se salaye awon olopa na fi die mule wi pe eyan 18 ohun na loku ni enu lolo yi iyen tin se lasiko ti iroyin na jade won ni ninu ija na nigba ti won se iforowero lori bi isele na se sele ohun ni won fi gbe gbogbo e jade o dokita abdullah ishaki eni ti o je agba oye ninu ejo selu adc ohun na ti e salaye lori isele na to si ni lori oro pe an ja sile o nto ba ma ge kere o ni yo ti to igba eyan ti won ti ku sori oro na o to si je wi pe agbe awon awon agbe awon amo ilu to je pe won ti padanu emi won koda eni to je amofin ni ile igbimo asoju sofin to se oju ekun iyen ti rafi ipele na iyen muhammed danladi bako ohun na te so pe eyan to ku yo to 256 gbogbo won sa nsoro lori isele ohun ija ohun o ile ti won ni awon fulani ati awon ara agbegbe kamuku ni ipinle niger won ni won ja iyun na jade ninu we iroyin laaro daily post na gbe jade ekunrere eba laaro toni won ni awon agbebon kan won ti jawo wi pe awon o se iwa jagidi jagan mo won si ko gbogbo ohun ija oloro won le ti awon omo ogun ti won si gba nibo niyun ti sele inu wero yin vanguard na lo ti jade laaro yi won ni awon omo ogun eleyi ti won ni won kora won jo ti won ni won je ti 82 division ti won se ajosepo pelu awon iko ologun joint task force ti south east ohun na ti agbegbe udoka oni won ni won kolu awon agbebon ti a mo si militant ele ti won ko ra won jo won ni gbogbo won na ni won ka wa soke pe e wo a jagun mo a si fi wahala mo ati gba jesu ni oluwa ati olugba lawa o won ni awon won yi igbese na lo jade nigba ti won ni won ri wi pe won fe se ikolu towo si dunra won jura won lo ohun la won agbebon militant ohun won ri pe eyan mogun e se wa jeje o looto agba jesu oluwa ati olugba lawa a jagun mo a si fa wahala mo e gba gbogbo ohun ija wa won ni won ko le fa awon mogun iran jade ninu iroyin vanguard na laaro toni eba ni ekunrere ijoba apapo orilede nigeria ti kede ipinu re lati fopin si owo iranwo ina manamana ton si ni yo bere lati odun 2027 minister to nri si oro ina manamana joseph tegbe lokede oro na gege bi tegbe se salaye pe igbese yi se pataki lati ri pe ina ba duro dede fun araalu lati ri lo o wa nseleri fun awon eyan ni mo seleri fun yin pe ti oluwa ba fun wa ni odun to nbo ta ba ri layo ata alafia a ma fopin si owo iranwo leka ina manamana be ni minister fun ina oba joseph tegbe gege bi o se wi o nigba to ndahun ibere awon akoroyin pe se owo iranwo ti ijoba fe yo yi yo tumo si alekun owo ina sisan fun araalu tegbe salaye pe okunkun ni ijoba fe yo kuro ki se pe won fe mu inira ba awon eyan to nlo ina monamona oni ibuwolu are bola me tinubu loku lati san gbese owo toto 3.3 trillion naira leka ina ba oni ki won si se awon eto ti ko ni je ki gbese na ko ma ko gbese ma wa leka ina monamona lojo iwaju oni ko si eto ijoba ko si eto ijoba yi ikankan to fe ki to fe fi kun owo ina sisan lasiko yi bi enikeni ba so fun yin pe a fe fi kun owo ina ni ko ni ko ri be rara o gege bi o se tesiwaju fun awon akoroyin o wa so fun awon omo orilede nigeria pe ko so ohun to jo be lowo lowo yi o minister ina ba lo fi idi oro yi lo fi mule to si salaye oro na o ni ohun ti ijoba o ni ohun ti ijoba fe se ni ki ina da si ki araalu ma ri lo dede ki won si ma san owo won ko ma si san owo koja iye ina
1: social media facebook jordan 105
0: ele ti won ba ti lo tegbe salaye pe awon eyan kan won ko le so aini ina

o ni awon yo oro iru awon eyan ti gbese to wa leka ina monomona o lo fa ti ina to peye ko se si to si nde na idasile awon olokowo atunto o fe waye o ni tegbe so pe yo ran eka ina oba lowo gbe atunto ele to fe waye yi yo ran eka ina monona lowo ti ko si ni se akoba tabi inira fawon eyan orilede Nigeria iyan na jade ninu we iroyin punch laaro toni e le lo fi owo ikuku yin ke fi punch e sita e ba ni ekunrere latari ile ile ise ijoba kan ti won ni won dale ta mo si ile ise presidential foreign investment promotion council yen PFIPC eni to je oga ninu ile ise na ele ti won ni iwadi sin lo lori re adeni adeyemi o na ni won ti ni won ti fi esun kankan o to si ni ewo ohun lohun bo hun se wa ohun gangan lohun da ile ise na le ebi dida to hun si dale lo je wi pe opopolopo awon leka na ni won fe bo hun se ajosepo to je ti ile ise ijoba adeyemi na lo soro yi ni ibi to ti awon lopa ti won tin fi oro wa lenu wo te ba gbagbe pe o si wa lakata awon agbofiro nibe na ni eni ti o je agbejoro re ohun na duro tan pe ewo looto eni ki onibara ohun ki won yoju si awon ile igbimo asoju sofin lati wa so tenu re o ni sugbon be ba lo gbe royin kan ti ko jade latenu onibara ohun jade o ni won ni fi oju lasan wo oro na o pe ki won ma fi esun eleyi ti onibara ohun ba se bi a o pe onibara ohun sa ko wo je sugbon oro yin o ni awon kan ti won se toka si ti won mu jade gege bi eni to je oga agbe olopa orilede Nigeria baba ti so o won ni ewo iwadi awon na se lo ki awon ile igbimo asoju sofin se ni suru ki awon lopa se ise ti won ki won se iwadi lori idasile ile ise to wa labe isejoba re Bola Ahmed Tinubu yi won ni leyin tawon ba se tan ehn awon wa mo ibi tawon o wa koju si atawon tawon fe mu tori pe oro si nbe ninu adeyemi o gege be ni won salaye oro si po ti iroyin to gbe jade Vanguard leti ba iroyin ni ekunrere laaro punch na gbe jade laaro toni asiko fi be ba wa sore sugbon eja mu awon koko mo iroyin na won ni awon omo leyin Christy kan ohun na leleyo le ti won ni won ti ko iwe si are orilede America iyen Donald Trump wi pe ki o wa wo ko wa foju sunukun wo oro muslim ticket eleyi ti o wa nle orilede Nigeria o ki eto idibo gbogbogbo ko to de gege bi won se pe awon ajo na ni Christian Youth Alliance of Nigeria iyen CYAN won ni awon wonyi ni won se kilo pe ki won se atunse lori oro na tori pe o nbo awon la dede o be ni won salaye pe ikolu ti awon ele alakatakiti ti won fi esin muslimi boju eleyi ti won ni won fi nda orilede Nigeria to si fi ko ton fi koju ja si awon elesin Christiani won ni yi gan lo fa ti awon ajo CYAN yi ti won fi ko iwe ranse si are orilede America pe ko wa ba won wo Muslim ticket lorilede Nigeria awon oni se kini awon oni gba wole iyun na jade ninu iwe iroyin laaro yi punch na le ti ba iroyin ohun ni ekunrere won ni ile ifowopamọ agbaye fowo si abati otuntun ile ti o ma ga julo fun ilu Ekiti iyen na jade nbe o won ni Adeleke gba awon ara Osun ni imoran ipe edibo fun mi o e ma se beru tori pe ise ti mo se si ilu Osun o ye ke edibo fun mi lekan si Adeleke so be oro po nbe o won ni olopa ko esun pe awon ni atoka oruko lati pa awon eyan won ni awon olopa ipinle Osun won ti ko esun na o pe e ma fi ohun ti o se ti wa e ma fi lo wa iyun na jade ninu iwe iroyin laaro toni asoju are nda awon atunse aje Tinubu lebi leyin ti atiku to tako iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni awon daran ko lu ibudo ologun ati muyun lekan won si gbe eni awon eyan to 70 lo ni ipinle Sanfara iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni

0: Hello, Ekasoma, yes ma, Ekabo, eba yiri do yin lo le ma, eya eba pa de wo yen ma,
1: salo ga lai gbe nu na,
0: kila soma,
1: ele ka ba sa lai gbe nu si ni o,
0: eya ba wa gbe nu si, e gbe nu si,
1: oda. Ale be egun alagba barode abi kile wi
0: bi alagba barode lai mu owo bo
1: lai mu owo bo idan pepe ni oto
0: kile pe
1: idan pepe ni oto
0: idan pipa re ni oto eseun eseun mami Mrs. Abikejimo lati Ita Oluwo ni Korodu hello 0906000 3352 mo gbadun barista yen

0: lawyers.
1: Aladi olóògbé sikiru ayinde barista lele itengbo yi lori eto wo eto yin bo se nlo eje ngba be lo sodo baba nikola ka tu je baba kebe na kan ta kebe kebe fun wa lo san yi ante si waju a se ngbe pe o da pe awon eyan pe number temi nbi bi pe awon raye wole e tun le ma gbianjo ile na 0705169 7912.
2: Hello.
1: Yes, sir. Felix, Mr. Felix, last one coming.
2: Lati Akeson.
1: Mama, eyin gangan le yin.
2: O ti bu ipon ri onilu ni ojo le do.
1: O ti bu ipon ri onilu ni ojo le owo wole.
2: Ewe ni o. Tori to ba jo, egun ba jo ri. Na ma fun lowo. Ya ya to.
1: Mr. Felix Olaso Kanmi won ni o ti bu ipon ni onilu ni eyin o ni ko je ko pawo tegun ba tegun alagba ba jo ti o pawo wole to rode ijo ti o pawo wole won lo ti bu ipon ni onilu ni hello da lo wa nbe 09063352 ASP adeta yo aye ni egbon mi ko ni baje gbo baba wa Ridwan Disu ni agbara ta se gbo Abuja ni baje o ibayin o oga wa are ti yin o.

0: aya ki ma ki gbogbo awon ni sese patapata wi pe won ku pale mo sese e ti mo wi pe to ba ti di August 20 ogunjo ninu osu kejo na ni odun sese lo ma nwaye e gbogbo eyan ni sese patapata kakiri agbaye kakiri orilede Nigeria mo ki yin o e ku pale mo aye wa fun yin lati wa polongo asiko ti isese tin ati iru nkan te nse lori eto yi aye wa fun yin Benny, omo yin na le MC rawo e ma bo pelu owo kekere tin gba lowo yin ta fi gba yin ta leta ah ki ma ki ba mi salawe baba agbalagba ko ni baje o omo salawe salawe kan na ni awon kan ni salawe won be salawe kan na ni akiyo baba eyin na ku pale mo sese tori awon eyonu eletin seti ewo eja ma lole asigo tin ko wa ni papa mora a ma lo were were were agogun e ku pale mo sese ba mi elekun mefa o ki yin e ku pale mo e ku ipale mo sese gbogbo yin patapata na ni mu ki wi pe lagbare ledumare odun sese leyi odun ayo lo ma je fun gbogbo wa lagbare ledumare gbogbo ti gbogbo wa wa rawo ebe fun na ni o sele atin lo were were na nu bi egun alagba ba rode lai mu owo po awon kan ni dun oto okiti oto awon to so yun po dada iya mi ni iya mi abike jimo lati korodo won ni dan pe pa eni oto nkan ah wo la ti wa se eja n se ba emi o ni fowo mi ti ni fowo bu loju o ba se ri ni ma se so o o ba se ri ni ma se so ma wa soju opo le fe eyan kan kan so eni ti ma fun bi egun alagba ba rode ti o mu owo bo idan o to nkan ni idan o to nkan ba awon to pe wole won ni idan ni oto okiti ni oto ba awon se sonu Mrs. Abike Jimo ni idan pipa e ni oto eyan kan pere hello
1: hello
0: hello sir
1: sir
0: yes sir
1: Mr. Maruf lati Alagbogbo
0: eh yes sir
1: owo yen ati ba pade ni many places idan oto okiti oto ni
0: lawon ma nso
1: beni
0: ṣùgbọ́n níbi tí ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà tó fẹ́ mi wọn fi òkìtì òtó sí.
1: bọ́n ṣe ń ṣe fún àwọn àgbà tó kíníngan àwọn pẹjọ ń ṣe ìfẹyẹ ń ṣèṣẹ báyìí tó jẹ àwọn àgbàlagbà àwọn agbọ́ lẹ́nu rẹ̀.
0: àgbàlagbà lèmi náà.
1: àgbàlagbà ń gbẹgbẹ wà. ó di abẹ́ náà sà.
0: ẹ̀sìn sí wàhálà ẹ̀sìn. àgbàlagbà lèmi náà. hello.
1: hello.
0: hello sir. Ba fun Mr. Habib Okunade lati Ayobo ati Peter Raymond eyo alagba Shitu lati Meran ati alagba Maruf lati Alakoko eja fun awon meteta lagbara Olorun la se Dumare a tu pade lola lori eto bo se lo ago kan sa ago meji 0912411956 adupe lowo Razak Adeja eto mojo ero fun wa olotu eto yi oye pada olotu eto awon na tu olotu agba Larry Johnson Eri Oluwagbemi Leke Adebayo loko mi MC rawo agbalagbomode tin pegbe babae loko mo yo losan Olorun ba mi science

me. Anything after 12. Lord, we need. But make sure, okay? Because here, we learn, we. Wale o to wa ye ni gba to ba nbere sinu omi yen ka something ni fo sinu omi yen wa bere bo to fe ninu osu kejo August ta fe mu loru eni bere to fe sibe to ba bere tan ma lo kankan o ma lu ose o mu die ninu omi yen lo fi to ku sanra ko fi won inu ile wa ri ri ayo to ma wonu aye e inu aye awon omo e to ma wonu ise to ma wonu ile e ninu osu August mo de so bi pe ise to luwa ni ke se yen mo ni se yen o lero e ma gbagbe o ibi ti mo ni ke lo pari e si leni lale oni o peju e ma gbagbe to 11 la wa yi to ba ti gbagbe mo run e leti bayi ma je ko di after 12 ko to se ma ba se owo eyan je itori ko lero e no se gbo testimony leni e gbo eyin na gbo eri leni awon to sise yen e gbo eri to awon to faye le won ma faye le ni ni ba wa ndi oro e ko lero won ma faye le ni idajo lohun lo de o idajo oluwa ko ya logun odun o bo pe boya o won gba ere won Olorun lo gbe idaju e de opo to ma fi oke damu ologbon o wa lori ofe bayi wa ni awe lola e mo pe kokon te ko wa mo so n te ma busi mo ni ke buyo si laaro la bo se n gbo mi to ba ni fi are lora kankan meje lora kan wa lora kankan meje iwo na buyo si me so pe kankan meje je yen pe iyo kan gbogbo e lara buyo si kini keji wa papo di silalon What wa ninu awe bayama kabu atami ataji na tafia ru ami akava wa ninu awe break awe la go meji la lola saturday o mo to ma toro o meji ni wa toro lowo olong o to ma fi gba eh kabiyesi o se arugo ojo o se jesu o to ma fi break awe lola to ma fi break awe emi ni ma so make sure pe number e wole o wa ra kankan bile meje o Rao, to bani fiare, to fedi de. Wana fedi lo, o fedi lo soke. Hai ma kwe, o ti mo fedi fwa weni yon. Ti mo sa fwa, wama di de. Wama di de, kwata kwata, ojo me jeni. Na filo. La ni ojo me jeni ye. Wama dupe la wo long. Wama dupe la wo jeso ni. O lupi le she. Ati ala se mek bagbo, wama dupe la wo long. Lani 7 days in. Why do you call 7 days in? Why do you send it to that be alone? Lani or Jobby Jay? By Yaku, two of me at Gaza, me at coffee near Jandafia. O Shedjesu. Why break away? I go make you Lalo son. Let out of line, my penny on top, any more Junior. The racon come. Will you see? Come on, Badger, my lower. What Badger? Oh. Ati dide ko lo mata idide ko ni most important thing come all of fire wale na ni la se di ka mu ota e ku ona eyin te wa ri ise yen se ise abere yen toro ba kan oke to ba kan le oni bi ta n gbe ka to awa ti se a fi pari ise yen a ti pari e leni ise igbe dide lo ku eyin o le se ko ma dide Baba gba wale to tele aye e mole patapata dide la kankan meje ko buyo si ohun to ma lo pelu emi ni ma fun e o ti ready ise ojo meje ni o de ni awe ojo meje bo wa dide wa noro wa ko ni ojuko to wa o ni ra koro mo en to ma fi igbin awon ota to fi igbin pari ise sori aye e pe bi igbin se ra koro ni ka aye e ma ra koro Olorun ti o ba ri woli to ma gba bo se ma ba ku ni e. Na wa gboro mi. Wa gboro mi. Inu we lukori karun. We lukori karun. Lati verse number 1. Bibeli so pe bi Jesu Oluwa tin ko awon mo eyin. O wa lori okun. Lori omi. Bi e so pe ori oko meji. Ikan je ti Simoni Peteru sori oko elekeji

0: Baba ose Olorun ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose o fe ni ojo aje akoko ninu osu to mu ari o je ka ja gogogun lo iwo lo bi abore bu wa gbo pe wa gbayi wa gbayi wa gbayi wa Oluwa ose o Oluwa ose fun mi o baba o ore re ore riri je ore riri mu ore idasi ni ore alaafia o Oluwa o se fun mi o baba e ja dupe lowo Olorun go eyan Olorun ti o je ko wusu so bo wa o je ka isan ko lu wa ko jo poju ti wa lori ikore ti a se koja lodo ti wa mi eyin na se kankan lodo ti Olorun ti o je poju ti yin e ja dupe lowo baba le kan si fun ose yi ko sope fun Adele
1: Jesus mi mimo o Oluwa dupe lowo re Oluwa dupe wa tayi wa lori aye wa lori
0: Lalo ye ka fope fun Jesu ni ka fope fun

0: on 105.5.
1: Ogoni fọlọ ọrọ ki ọrọ.
2: Hallelujah.
1: Ọkọ nnu dudu ase nnu so ru enu gbọ yo. Awọn to le rin, awọn si agbara ba mi. Ni ọjọ kini, ni ọjọ adua. Ọjọ karun ti se ami fun anu. Ọjọ Possible Wednesday, ọjọ anu. Ni ọjọ Wednesday, ni ọjọ anu. Ni ago mefa. Won bi ibi kibi do ba wa, je ọjọ gbadura. Wakati adura ni Oluwa gbe okunrin yen dide ni enu ona dara dara ka soju si
2: lati ma sagbe lowo awon ti nwonu temple lo
1: o wa lagbegbe bi to beautiful sugbon emi agbe ofile o wa laarin awon to le re lowo sugbon tori pe won ti ota ti soje alagbe won ori na ri ro o npo mi bayi emi agbe ninu aye re Oluwa le jade
2: amen
1: ka soju si
2: nigba ti ori peteru o joanu
1: nigba to ri peteru o joanu
2: bi won ti fe wono temple
1: be ni
2: o sagbe
1: so ilo do igbedide eyan ara ma soro fun yan ojo isodi la eyan ara ma soro fun yan o npo mi bayi baba woli ba mo se ma debe o ye ki wo kon mo pe to nbo soro yi woli olorun ni toju wa mo ni pa imbo lara pe woli olorun lo npa e soro yi ni agogo mefa ni ojo Wednesday on the 5th o wakati si ami ati se yanu wakati anu gbogbo eyan gbo mi o le pray nile e olorun wa ni gbogbo but da ki sele fun o gbogbo bi ko ni bi ma jemu to ba pese ko ma jemu a ko le mu egun kokpo nu aye re Christ World Gospel Ministry ni ipade yi ma ti sele ni Bakare Street to ba ti de ona igodo ni sheri dimu duro ni Genesis bus stop petrocam here ona to gbegbe so pe lo Bakare Street wa gbe ode be ago mefa ni eleyi ni mo gbagbo eleyi lokan mi pale le lori pe bo ti ko le to agbara anu agbara durere agbara sodi la agbara ru yo pale olori
2: amen
1: e pe awon number yi baba bawo la se ma de be eyi 300 ni mo fe ke pe mi o eyin 300 mo fe ke pe mi baba e gbadura fun mi bawo la se ma debe e pe awon number e
2: 0915899 4696 0915899 4696 or 0813238 9415 0813238 9415
1: Eko number isile number WhatsApp ni eyi te ba ni testimony e send the testimony yi si ori e 0706164341 0706164341 eri abami ta gbe odide o sele si o
2: amen
1: eri abami eri abami eri abami eri abami tori mo mo ko wa ni testimony oya oya gba
2: amen
1: we have one number to one pe fun le kan yen baba e sure fun mi e ti mo pe fun yi ti mo pe pada yi ohun ni WhatsApp to wa send testimony e si bo tu ki aye o le to wa gba testimony
2: amen
1: ago mefa ni ojo Wednesday ni on the 5th wa ka ti agbara wa ka ti tu sile mo fe ko wa jajo gbadura papo ko won to luwa ma se fun o e ja won adua lo tori time ti to fun oluwa lati gbadua e so pe baba
2: baba
1: baba baba
2: baba
1: be mi wo loni
2: be mi wo loni
1: e gbo so ki gbadua
2: o ko Jesus be mi wo baba be mi wo loni baba be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo be mi wo
1: Jesus Oluwa wa.
2: Amen.
1: So pe emi mimo o.
2: Emi mimo o.
1: Soro lala to pe emi mimo o.
2: Emi mimo o.
1: Je ko to yanu mi o de.
2: Je ko to yanu mi o de.
1: Mo fe ko je oni yi.
2: Mo fe ko je oni yi.
1: E ko so ke kadu
2: a. O fa je.
1: Emi anu o
2: emi anu o
1: aye mi wo
2: aye mi wo
1: adua
2: o ko Jesus.
1: sadilao.
2: Abere sadilao.
1: Wonu aye mi lo.
2: Wonu aye mi lo.
1: Adua.
2: O ko je. Abere sadilao. Wonu aye mi lo.
1: Abere sadilao.
2: Wonu aye mi lo. Wonu aye.
3: 9 6 9 6 0 9 1 5 8 9 9 4 6 9 6 0 9 1 5 8 9 9 4 6 9 6 or 0 8 1 3 2 3 8 9 4 1 5 0 8 1 3 2 3 8 9 4 1 5.
1: Ibi to focus si lorugo aye orun ya o lenu.
2: Amen.
1: Bi awon number ye baba e gbadura fun mi time wo lojo Wednesday ago mefa ni irole ni ni Bakare Street Petrocam Genesis bus stop Igando Road ni Sherry Dimulegbeda to ba npo lati yana paja o le duro ni okun ola lati okun ola okada ma gbe o wa si Bakare Street to ba npo lati Sango o le duro ni Abesan Gate lati Abesan Gate wa gbe e wa si Bakare Street ni church woli bankole eleja adu ati mo gba fun o ki Oluwa to ranti enikeni owo anu o jade si o.
2: Amen.
1: Mo ni ki Oluwa to je enikeni lenu owo anu o jade si o.
2: Amen.
1: Mo ni ki Oluwa to ye enikeni lenu owo anu o jade si o.
2: Amen.
1: Ago mefa ni ojo Wednesday ojo karun ojo anu ni o tun ba bo si on the 5th tin se ojo anu ole ni mo so fun ibi kibi to ba wa kosi distance ninu emi en ba ba dide asaye ayan mo ni eyin lo ti gbole pa okuri e to wa ni egbe odo sugbon pele wonu omi eyin to wa legbe ni egbe bi dadara ti ko ni access lati dide iwo na ngbo mi bayi awon olore lo yi oka sugbon won re lowo ma pray fun oloruko Oluwa ni Wednesday ala mo wa ere ma pray fun lojo Wednesday yo lo wa dide fun gbogbo ti ma so sunu aye re ma po ko wa gbo eri awon eyan awon eyan ti Olorun ya yi won para lori oke iwo lo ku o wa so eri la.
2: Amen.
1: Mo ni iwo lo ku o wa so eri la.
2: Amen.
1: Mo ni iwo lo ku o wa so eri la.
2: Amen.
1: Mo ni iwo lo ku o wa so eri la.
2: Amen.
1: Ojo ta ro pa awon ti baje mo lara Oluwa da

0: Wow. Okay, praise you, people. You are down, congratulations. God bless you. You will go global in Jesus' name. Everybody clap for this Jesus.
1: Nibadan na ni na ba pe mi pe won ri le ejo se agent ma tun so pa fi ko ra kin ye lowo agent ba ni mama fi ke ra ma ya yin lowo si to won yan ba pe ma ya yin yin mo fe ke ra le yen mo sa ra le yen o
0: eh o iya badan ti ra le
2: hallelujah
0: most of we e ma ma ra le ni
2: amen
1: ke ya lohun ya yan le ti million gowo mo ra le o
0: eh Now we are so okay.
3: Lift up your heads.
0: Kokoro ile mi re o.
3: Yes, another husky.
0: Tani ka ju fun ma.
2: Ebi o.
0: O ya gba kokoro ile. Congratulations Yabada. New land lady.
2: Lady.
4: Glory. Pe awon woli majemu to daye ati orun. Owo nla Oluwa to nyo ni ninu isoro oni mo fi gbadura wipe oni Monday yi dada ni ko favor ire to ti riri o ma ri awon ilekun ti o siri o ma si boni lati da interpreter duro nitori information yi wa very very important Seri pade alai ni National Stadium suru lere Lagos ki se ere made o e kan lodu bayi ni eni to ni aye ati orun ni ki ma ko gbogbo eniyan jo ti o ba mo wipe obi omo ologo laye ti adua re lori epo Sugbọn to ti ri nto ngbadua le lori o ti ri awon kan sugbọn ko ti pe mo fi majemu olodumare be o ma sunle lale mi o mo lu to wa mi ma gbegbe to ngbe mi mo ibi to ti ngbo mi sugbọn ko si bi to jina fu eni ti bata ba nta lese ti o ba mo pe ise to nse to gbe odide sugbon bo se nse to o dabi eni pe o ma se ise to nse to so edeniyan bo gbogbo igbiyanju re lati je eyan lenu ise yen ko work out mo nbe o je apade lale eyin iranse olohun ni gbogbo orikun mererin agbaye to n gbo mi lowo lowo bayi baba mi wipe to n ba le saanu fun awon kan ninu ipe ninu eyi ti iru wa na ri anu gba eredi ti mo fi n pe yi ni pe gbogbo awon baba ti e n gboro won ninu ise oluwa lajo ma pade ninu ipade national stadium yi gbogbo awon olorin emi ti en gboro lajo pade nbe oga ojo ti oluwa ba da ogbodo ye oni lo da wipe ojo eri re agogo mesan lale national stadium ati kun tori montu ta ma lo fun ojo mararun ale yi lo ma gba ti e o ma ju soke wa ma da bori lojojumo mo ma pin 50,000 mantu lale tori pe baba mi lorun so fun mi pe ori awon kan ye ko ti gbe soke o ni afita ba gbe mantu agbara ile gbogbo eyan lo mo po ya ka pin mantu lori oke ogo lasejire badan lati bi osu mefa seyin mi o le pin nitori ipade stadium so alai ni olukuluku yo gba ti e gbogbo aye ti e o wa si ori oke lati gba ororo ti yin fun crossover e o gba lale yi gbogbo aye ti e wa sori oke e di ororo te gba lori oke mu wa o tori nigba to ba di ogajo oru e mo pe iri o le ma se ko si aye eni to wa last year to tun wa ba kan na mo mo gbagbo pe tori pe oluwa fe lo mi fun e ni ipade ti odun yi lojo ma gbo mi 9 p.m. on the dot tonight national stadium suru lere lagos gbogbo yi ti e ba ji omo majemu ori oke ogo to ti gori oke ogori ojo eri re le ni abi gbogbo aye ti e mo pe e feran woli yi abo gbagbo ninu adua tamajo ngba mo gbagbo polohun yo lo mi fun e o ri anugba eyin to nwa omo iyen ti e ti ye yin tele bolohun se mo pin omo lododun eyin to fe se wedding e ti gbo eri orisirisi awon eyan gbogbo eyin to fe travel abroad e mo pe mo ma fi passport mi kan ti yin lale yi so ise woli po lale yi yo da fun yin loruko jesus